Nou ka vwe bon jounè aniversè mariage, 10 lanè aniversè mariage pou Madame Magdalena Albert Monero epi Monsieur Pierre Monero, wizidan Saint-Croix. Yo ka souwete ou lamou e pou an mise kou a souzou spesyal zon, sa ka soti ba 5 ish, 10 ish, e pi yo ka di zon sa mette yon bon fondasyon ki fo pou la vi la, pou zon tout. E yo ka di zon, yo eme zon chayen, sa se Madame Magdalena Albert Monero e pi Monsieur Pierre Monero, wizidansi kwa. Nou ka sete zo tout sa ki bon a sou jounè zo pou bon Diye kontine di de zo en de zo bay zo fòs e pi kouay nou ka kontine la e pi müzik la

Lady Lee. Jerion tu isi e ki komanse wi e ki tu mwen big up pou Bali e. Mwen mga big up pou Lady Lee. Pa pou Chantier e.